si e o fi mi sile lai ni baba apera mi lo ba ti mo koju ogun amuni ati mu abu se bi olorun ni waju jehoshaphat

0: Romeo, Benny, Dada, one who was in Melota, Yerota, Ponisha, at one home. He knows Satani, who did not know him. Let me only bow and take a let me only bow and take a oh, Benny, Cabamo, you won't be me. God bless you. Thank you.
1: This is
2: Jordan. Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs. Asiko tuye gajem wamolaye.
4: Kaye ma se dawa ala si olapada. Ni omo re o. Oba mi oro mo tu mo ro de. Oba mi Olorun e bi legbelegbelegbelegbelegbe lejokun. Eni o mo ni o mo iwe gangan ni Olorun gbogboro ti yo mo re ninu ofin. Oba mi to ro ti gbogbo wa ninu ese dede wa. Oba pataki to gba wa lowo ogun to soro re ni pataki ni waju oba pataki. Gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go go go. Pastor Fake ye mane baba la bi yamo le mi nje ayo lo fi bere odun yi ayo na lo fi ma lo tomo tomo o mama se bi abi yamo ni o iwo na wo igbese aye akobi re laarin awon aburo re emi ati re mo wi pe bo si ye koriko lo nri yi emi ati re mo wi pe ye ki akobi wa ko ti lo jina ju bayi lo emi ati re mo wi pe ye ka ye ti ma fo la akobi wa toro ma se bi wi pe mo wi pe to ba se soro ojo kan fun awon aburo re o ye ko se soro ojo beta fun akobi re to ba gbadu awon ka ti kan fun awon aburo ye ko le gba won ka ti meje fun awon akobi to ba gori oke lo gbadu fun awon omo yoku o ye ko gori oke te de bi mo se lo gbadu fun akobi nitori atile ni kan ti wowo lati nu majemu laile se agutiru ba ni fori ko la fe ma so ni se yi ti so fara ko lodo baba re wi pe yo ma se ru aburo ni ka ma so ni se aguti adam ati e fa fara ko ninu ogba edeni ni ka ma so ni se aguti keri fori ko lati odo olorun wi pe yo ma ri kiri ni baba mama oro yi ku so wa ko bi ati awon obi nitori bo je nle fu awon akobi kan ni bikan be na ni aduro je ko rorun fu awon akobi kan ni bikan iwa akobi na ma duro ki iya re sare aduro tori re ki won na to gbegbe si e nitori awon eniyan yo bere lowo re o won ni se bi akobi ni won pe won ni se ko mo wi pe akobi ki se oye lasan bi ko se oju se won ni je bi kan ti awon obi o le se fun awon aburo re o ye ko le se fun awon aburo re won ni bawo la akobi je won se to fi wari bo se wari yi won ni nigba ti awon aburo re sare oke ki lo wa se won ni iriri si re ko do gba pelu oye to je ogadi dani bi to wa wa yi ki lo ti di alebu ma akobi re lara ti aganje na ti won ran o to fi di wi pe bo je soro si akobi re na lo nta si o lara abo to se gadi ogo yo bi owo leni yo bi akobi okunrin re wo leni yo bi akobi obirin re wo leni abo ti so yeye di ayeye yo bi ewo ga wo leni yo bi last born re wo leni yo bi awon ti melerin ye wo leni awon to ti bi la koja re oni soro se o ti ma ba gbe gbe pe be ni akobi ni jesu awon to kege re pada boriyin fun aye ma boriyin fun o ogun alajo gbe oni bori re o ogun alajo rin ko ni bori omo re ogun alajo je ko ni bori awon ebi ogun alajo jise po ko ni bori ebi yin o alajo bi to fe ma ri o ti o fe ma ri omo re loruko jesu olorun yo da se ri afun kerekere omo re ma sori re kereke omo re oni papo oloyi idajo eni bi kuro lori omo re omo re oni rin rin alo ide o omo re ma jeun lo ma jeun yo ogun omo re oni rebete omo re oni fomo ori odo tayin o omo re oni seye laarin awon ti ogo ti koyin si omo re yo di gbajugbaje olori re omo re yo gbere ti o komo odu ile yi yo ri ogolo oke ti olowo mewa ko ni foko lo omo re o idunu ma subu layo re omo re oni ra bi ti ogede ira ko ni rin awon omo re an pe gba yo ni ta omo wa o ore omo re oni je ka so omo re o iganda to le ti ko ni ru omo re faye omo olorun re oni ra won orere o kwa ro yi adiye omo re oni je si ni ile alaye ikan to to simu la bi romu loruko jesu n te omo re leto se olorun ko gbele lowo o de ni pe eto omo re fun elomiran o omo re oni mi si eni to olorun ran si omo re oni do mo inu oka fun o won ni gbe agbada akara omo re sori ina o iyo ki dobu o ya iyo aye wa tomo re oni dobu ewo aye ko ni wu wa tomo re won ni gboko omo ka amale o esi ki baba bara sise oko ama toju iwo na se iwo na je won mo o omo de ma se fun oje o mama ko ko bale leyin oro yi oya ama toju re ama da soro o ama fo e lo njeje ama ko le fun o ara moto fun o agbe ode bi ola omo re agbe ode bi ola omo ma transfer owo fun yin umbrella go to ta dabu awon mo yin nu leyin o omo re ma joko si ori aga ogo wa lojo eye atayeye lori awon mo re wa lojo ayo lori omo ibu joko re oni sefo lojo inawo omo re ibi ayo tede ko joko si nile baba omo re ri oya omo re a joko sibe laarin loba loba omo re ma joko laarin awon alase yori loruko jesus ijoko omo re oni sefo e sabi gbogbo ile omo ri dota yin o josef joko sori aga awon ba omo re a joko sori aga oba david ifako si lori aga oba loruko jesus omo re ma ra ko se solo ma joko si aga pase loruko jesus omo re ma tu ase pa aga won olowo lele yo ya omo re ajoko si oju ayo omo re oni ye mama o si ma ta kano pin la yan gan lori awon omo re wa je yan la lile omo re o ka re ma fele lile awon omo re do lorugo omo re yi ma transfer 10 million si olojo kan oro yi kere sugbon na re ji omo ma feran re dale omo re ma mu ode lu oba o ayo ni fi omo re logbo logbo iyo ni je otomo tomo oni nu fufu ko ni biru sama re mo ti omo wi omo omo ma toju re dale gbo awon omo re oni wo bye bye aye wa to omo re ma larinrin omo re oni dani kan saye re ibi oni yoju si wa to omo re ire to rorun bi abc yo wole wa to omo re yesu oluwa wa oni yi lojo kokan lawe wa koko adura awe ti to ni wipe
1: Today.
5: Hey everybody, this is The Sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
6: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I've been listening to, so we'll get better information. I won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio with you.
7: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
8: the voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan 105.5 FM.
9: Innovation radio has never been.
10: Okunibe,
11: Jesus,
10: ina lo pa.
11: Ha,
12: yeah, ina phone,
10: ina fan. Mo sa je mo lo ko bo se gbe bo. Mo wa wo pe kilo so mo tun wo gbe bo yi, mi to ba ko mo mi ti eni.
9: Igba ti this excited. This is Jordan 105.
13: Your favorite FM. Tunes are just a click away.
14: You feel it?
13: Jordan FM. Listen now and turn up.
15: Jordan.
13: Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
5: Hey, everybody, this is The Sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
6: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I've been listening to, so we'll get better information. I won't give you no move an intro, but if you don't say one move, move your radio with you.
7: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
8: the voices you need at work.
10: Maybe me, I'm 35 years. What you don't check me, but you know, Oku, Oku, Ekpemi.
12: Let it talk, Oku.
10: Benny,
12: Imi.
10: How about you, Ekpemi? Ah, but what will you pay? You are more looking to go go there, you buy. Yo ma fe ku omo ninu aye mi mo
12: agbara to so pe won cha ma mo mu omo re
6: ni kokon
12: o le po soge o wa lori bed o su taratara chami o aye oni mo omo re ni kokon o
6: omo
10: mo sa se pe mi lojo yen mo sa de be mo sa paru olorun abi ambo o jomo ye kele yi doku o mo sa gbadura ye bi 30 minutes mo du ko ma gbe lo la ro du won so wi pe o ti ku mo na bo te bi ki shoku FM ati esile atolorun to da mi mo sa bora mi si wo wo lori e bi ti e gbe di mo di wa nbe mo wa lakata le lori mo wa npe mo loluwa kemi o gbadọ doku bi 30 minutes mo sa si jade
12: yo
10: jalaje
12: lo so fe ni ka wi pe oni mo lori omo
6: o ni mo lori omo
4: ipade ojo sunday ni ola o se fi sere rara papa fun obi akobi ati akobi funra re Atojo Wednesday lati ngbadura fun awon akobi lori afefe. Ojo Sunday lola ma pare enu church. Ti made ma pe ororo akobi fe ni kokan. Ibikibi ti akobi re ba wari wu po lo fun pare osu yi. Bole ni dale ma to wa ni Segun Atalogun State. So fun olokada ko gbe lo si church awon mo fakeye CAC. Ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o. Gbogbo eniyan ti mo wi pe ta ba gbadura akobi agbodo da ore akobi. Ko wa si je to le fi ranse lori akobi re o bọlọrun ba se bukun wa to la se ma se lori akobi wa leni sa gbianju ki owo re ko wa nbe ibi kibi ti akobi
8: today every day
4: ti re wa ase kan le ni pe ko lo ri ogolo olorun baba alabiyamo o aye lo wa
1: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
4: abiyamo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni o tojo ojo Saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameto ojo Saturday mo mo pe sister kan ji gbo mi laaro yi ojo ayo re din kan loni olohun ba ngbo ojo ti won ba wona to ogo ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan wona oda ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo poju ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi ma bo ni bi pepe oya eja lo si bi pepe ma bo ni bi pepe mi ni ni e do bale laaro yi ma kan ni e joko adua merin pe na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun ada ni mo gbagbe awon ise to ti se bo ka tun se nkan kan e mo bo waju ko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission church Comfort Life Mission International church ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi di market bagiti tun ni Ibadan iyen oni ni Saturday or Lan Sunday to kan ninu osu ni bi ta ti ni anfani si only communion service eh lati gbara oluwa ati lati gba ijere and gbogbo eyan omo Olorun be se nbo e gbe iyo yin dani a pada lo iyo yi but an se nkan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e ma bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor Mrs. Temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi.

0: Nice. Se gbọ nkan bi se nse wele wele engineer pe mama ina
1: baba mi dupe lo Olorun dupe lo Olorun mi na mu lere mu lere mi dupe lo Olorun bi se mo ba yin pade lori Facebook lojo na lo ni pre
0: Nice. To ba debi kan mo ti criticize nkan in to lo beri ibi to lo lo to fara bale nbe o ni ikan lo tun gbo yi engineer e fe le na se
2: baba mi emi na ti le ri oluwa seun o emi omo ijo yin lori afefe ati 2021 mo ti gbo ipe yin ti mo de ti dara po mo yin ti mo ti n gbo gbogbo te ba ni ka se ni mo n se ati igba na laye mi ti n yira ni gbogbo igba ni ose to koja te so wipe a ma ni eri ta ma ri owo emi na ri owo aburo mi kan o ta mi lore ifa mi ti expect rara fun mi ni 110,000 eyin gba yen na mi kan ninu omo mi to ti n wase lati bi last year Olorun ba mi pese ise fun ni ose to koja yi emi na leri o ese o baba mi
0: pepe yo pomo lola nwe ma only communion service pelu ise dupe je mo fe le se lo
1: baba mi e ka o Olorun mi se ni Olorun jiji se mi lori mi ore nla Olorun jiji se mi o inu ipe yin Olorun ra moto fun mi omo mi ra moto fun mi Olorun lo omo mi lati ra moto fun mi Olorun to kole fun mi inu mi dun ayo mi ku ti ba ti lo sodo won bayi o ma o wa fun mi lowo ni 100,000 50,000 bẹẹ mo sọda mẹwa mi bẹẹ ni ti ba tun sekunde awọn ọrẹ awọn meji kanu ani ya mo mi mu aza ni wa I ba send you send 50,000 send 100,000 o dupe lọwọ ọlọrun ọlọrun ṣe mi lori o awọn taja ninu shop bẹẹ ni mo ta nigbati egbadura ke ni pe awọn alalẹ ka gbadura awọn alalẹ nigbati mo lọ sọdọ awọn ọmọ mi tan bimọ ti mo de ọjà yẹn ọya bi ti tẹlẹ mu mo wa ni mo fẹ kuro shop yọ kan ba ni a pe ki ma kuro pe ajo ni ki lọ ṣe pe bia ni pa awọn alalẹ wa ni na wa ladugbo yen pe bia ikuru ki ma wọn ijọ kan te boy sọ bẹ yẹn ijọ keji ẹ ti ma gbọ program laarọ o le gbadura pe awọn alalẹ pe ka ma gbe fone wa sinu yara kọọkan ati sinu shop ẹsẹkẹsẹ ti ma gbadura yẹn to ba ma to 5 minutes mo bẹrẹ si ni ta pada ọlọrun n ṣe mi lóore o.
0: Nice. This time won binu mi oni le bo gbe ti etan eje mo lo won ti seju si mi o gbe yin omo Olorun dide nle wa nawo soke oluwa se mi lore Olorun gbogbo eni to dide to gbadura yi se won lore in the name of Jesus Christ and ko to dale testimony re yo jade atomode atagba iwu bo oluwa se mi lore ni ko ru laaro anything ni ofisi ka mo se ri eni keni ti oni fi nkan kan si eyi te ni da mewa yin na saf sunda mewa re fi nkan kan ti Olorun se mi lore n to ba mu ogbo iroyin ayo o di dandan ki sele ayo ko sele laye re egbe yo yin pade mi nisin lori YouTube, TikTok ati Facebook ki nkan kan ti won ni ki nka si ko to di pa bere si nlo a tun gbe sinu irimoju mola a n gbe bo ni Wema ni church lola isin meji ni to ba convenient fun yin be oh account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Bija the account number church ni bi yin oba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International New Bija the First Bank ni yen gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ekunle adua mi fun gbogbo eyin ti won bi loni te mark wedding anniversary ateyin te sojo obi ni pe o tun si aseti mo ninu aye lagbara Olorun aye yo wa bere si da si bayi ire Olorun ni o si fi da si ire ni o so di pupo laye in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you eni kan mo fe share testimony e je ki o loud ko need lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
3: from Lagos this is
4: your 5 FM Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram, Jordan105FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
5: This is Jordan 105.5.
6: Station with a voice for entrepreneurs.

0: phone ba wa to si ba mu phone yen jade mo pase wa gba lati buku alert ipo re ruru alert owo nje wa alert owo ni ajo wa alert buku wa mo gbadura loruko Jesu o ma ra run gba alert buku mo bere wa riba
1: Jesu
0: awon se la la la la to ti fi lo to gbe fun loruko Jesu o ya gba alert ba awon alert ma mobilize ti ero aba e mo gbadura o ya lo gba alert ye awon alert ran lowo to ma change story eniyan loruko Jesu o ya lo gba alert ye awon alert e ma ngba te yan buseri won ni close up ni se so alert lo je be loruko Jesu o ya lo gba alert alert ti o gan ma joko pe ki la fe fowo isin na mo gbadura lo gba alert ye alert mo change story eniyan loruko Jesu o ya lo gba alert olorun abuku fo yo buku fo o ra no gba o de se bi oba Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo awa ni gbaremu idiobi airport area de ilu Ibadan mo gbadura gbogbo ipa ati agbara deni wonu aye o ya gbe na in the name of Jesus o ya gbe na in the name of Jesus o da wa de ibuko wa ri to wo se wa ri to wo se o ma ri to wo se in the name of Jesus wa de se bi oba ogbo rajade
1: amen
0: era wore ma to
1: amen
0: o mo pe ola ni communion emi ba so fa won eyan pe be eyan ba pa won se je ke se bi ose ta ba se communion je ke salaye kan fun o ta ba te daruko pe eje Jesu o ni agbara lati si edidi kedidi o ni agbara lati tu ide kide ko si ogo kan tabi agbara kan ti eje Jesu ko le mu kuro ko si ide kan ti ko le ja ena won si mi o gbadura gbogbo majemu ide ninu aye re o ya gbina ere die yi ni fi fun o ni meji ko ha ni ide bi nitori pe o ma taba ti je ikan ni aro ninu church to ba ti dere ni asale to ba ti fe sun to mo pe o je omo olu ma je last gbomisa tori awon majemu oju orun ati toju ala bo pase boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro agbara awon agba ti yo lenu lati oni lo oni ri mo lai lai mo lo deri mo
1: amen
0: bo so njo kan mo ni ogun mo nja account eyan teyan ba fura be ni account ogun mo nja o ma ri enikan anijo ti won ti bill ani owo to 100,000 ko account ni bo ti eri mo mo kan o ni 50,000 ko account ni won ti bi mo o bi mo la so ko ti awon kan be ba nsele wa ti mo pe iwa account be o ti saisan bo so fun ijo kan pe won ma nbe account yi se pe won so fun yi pe account ori ye nigba mi a ma gba bodi la so ko awon kan ni ki na ma fi mu account number na ni kajilaika rombili hia bo palase ni bo gbo eni te ba gbagbo bo pase loruko Jesu agbara ede ati majemu ti nbe lori account e ti je ko wo gidi o wo be loruko Jesu o ya gbe na
1: amen
0: loruko Jesu o ya gbe na
1: amen
0: loruko Jesu o ya gbe na
1: amen
0: loruko Jesu o ya gbe na
1: amen
0: loruko Jesu o ya gbe na
1: amen
0: laran ta ma so na fun a ma anoti fun e ba wa anoti loju o eyin fun e bi ko fun pastor wa anoti eyin fun e be ni tori majebu buruku yen ko le pare bi won igba ti wo fura re to ba ti gbara ati eje Jesu wa anoti fun e lati eyin fun ide yi majebu mo gbo won gidi a de pare eni ba ni eti ko gbo ti emi so fun awon ijo loruko Jesu wa ri ogolo
1: amen
0: bolo ba ro ogolo
1: amen
0: bolo ba ro ogolo
1: amen
0: bolo ba ro ogolo
1: amen
0: bolo ba ro ogolo
1: amen
0: bolo ba ro ogolo
1: amen
0: na when say reset is clearly say he can what he more respect ga yeba timbaka umani opolopo ade oni ru itumo bo fe bere bere egbo teyan ba ni account kan to wo ba simbe rara to owo kankan o simbe rara rara iwa account be ke na ma pin le me yoba wa ni o gbe ada account ye gbe to ba to wo gbapo to ba ri owo mu jade apo ye ti gbe to ba ti gbe be a second wa be to ba je ko gbe ah so pe oluwa
1: oluwa
0: mo account mi bo sipo
1: mo account mi bo sipo
0: in the name of Jesus a wo beli a wo beli e ja wo ewe sikeli yen 37 ese e karun ni kaka looto e ba so yen ogun e ka ese e karun kilo wi
2: bayi le oluwa olorun wi fun egungun won yi
0: yes
2: kiesi
0: kiesi
2: emi o mu ki emi wa inu yi
0: emi o mu ki emi that is emi si niyan emi emi si kan gboro wo orun oko to ba ti gbe ti account kan ba ti gbe o ni lo emi si to ba sise ti o ni ere o ni lo emi si to ba towo ba po ti o sowo kankan be o ni lo emi si emi o mu ki emi kan ko wo lure yes
2: and you see ye
0: and you see ye and now by sir bo so tele loruko jesus o ma ye oh my god bo lo ma ye
1: jesus
0: bo lo ma ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye wa ye ma bo la re ni ma ye ma ye maye o maye angeli ki kusogo maye eru adaya kafa bo pase loruko jesus wa ye pada account e ton daku lo o maye pada ise re ton daku lo o maye pada abi ki la pe baba nigba te yan ba nise ti se o le boyan ti se o je ke yan kaju aye nu le ti yawo de nfi owo le mu eniyan eyan de nsise wa jijare laaro na asale to ba bo le ayare o mo ja kini nja laya nigba ti o so kankan lapo ko se la kanti o ti dry elomi a to ma lo le ana ejo so mo ri 1000 be owo oko to fi dele ta ba fun ni 1000 o le ri seda pa kan wo moto die be si ni baale kan ni baale ele kan ni gomina yara kan ni gomina ele kan ni iwu akanti be to n gbeye o nilo emisi e tewo si mi mo palase a o da kulo re pada a o da kulo re a o da kulo re a o da kulo re a o da kulo re so pe oluwa anfani to ti sonu e ba mi da pada wa oluwa anfani to ti sonu e ba nda pada wa oluwa anfani to ti sonu e ba nda pada wa in the name of Jesus sori adua kan be ti mo ma gba loru moju mo ma gba adua yen loru moju ko ha ni idibi se ri gbogbo e te ba wa ni ilu Ibadan to ba wa ni ilu Ibadan program ola ko se miss idi ni pe gbogbo Sunday to ba ti kain lẹyin osu September osu oro iru awon ojo be Sunday be Sunday agbara ni akanse ni number 1 wa gba akara oyibo wa gba meji ti se ara ati eje Jesu wa gba meji iyen nikan ko wa gbo misa ni ola yi akanse adua kan wa tan ba se fo gbogbo eyan pata lo ma gba wolf buffy ororo seyin phone we nitori wipe gbogbo agba je ki account e ko gbeyen afesi kini o afesi se lori e be la se ni gado be la se lota be la se labulegba be la se gbogbo branches wa pata titi de fo lo si aja e tewo si mi umowa makwaniya bo pase owo agbara owo agba ti yo aye re nu o ya gbe na be
1: amen
0: enu aterika o ya gbe na be
1: amen
0: oh my god mo ni ko gbe na Money ko gbina Money ko gbina in the name of Jesus iwe Joel lori keji Joel lori keji ni ese 25 Olorun setan lati da akolo pada teyan ba mura lati gba pada tolorun ba ti soro o asotele o so fo pe mura o nkan be waju e mura nti asotele to wa fun ni Joel chapter 2 and verse 25 kilo wi
2: ebi o si mo adun won ni pada fun yin wa
0: gbogbo awon odun to lo yen awon amoye awon odun to mo to ti west mo so alakan lana mo ni woman yen lala pe gba to wa ni bi odun 12 o lala pa ko kile lowo o de fi ki yen sere telo mi fi gba lowo e ha mo so tumo lana mo lala 2 lola e gbo keji to la o lo lala o lo ri pe o ri agbala kan ninu agbala yen ile bi afi wa nbe o na de lo joko bi oba ninu ile yen o ni igi ose leso pupo o wa nbe opolopo eyan na ogore eyan won de wa be won de kaisu won de kaisu bo se kaisu eso tan o won wa ba to katan won to wa dupe won to katan won to wa dupe e je mo ipe eni yen o kan lala ni o loju aye ko je nkan kan la soko o ti ju kokoro yen o ti gba kokoro yen lowo e nigba to wa lomo odun 12 fun ara e lo la yen o ni baba kini ki se je ton sona o bi iru eni be ni lo kori woli en to ba na jo na to ba ti di ipari osu en to ba na jo na on the 1 on the 2 on the 3 ma bo mbadan ko wari woli be ni oro re ni lo ki woli o gbe owo ni o ka gba ki yen pada owo kan lo gba owo no gba pada fun o e gbo orira e ninu afin oju ala to ba ti gba ki lowo eyan ogoku ogori o ku soju ala ko ni lo loju aye mo tori pa ti gba lowo e awon ara o lo gba orun le kan ni yo ma ri lo so pe oluwa
1: oluwa
0: so pe ese
1: ese
0: ti won fi yo mi lenu so pe by fire by fire so fire o go me for me.
2: Eyi ti esu orin kokoro jewe jewe.
0: Yes.
2: Atiru kokoro keji.
0: Yes.
2: Atiru kokoro jewe jewe mi ati fi je. Awon ogun lati emi ran saarin yin.
0: Yes.
2: Eyin o si je ile opolopo.
0: E wa pada wa je oni opolopo so pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: E da ko lo mi pada.
1: E da lo mi.

0: Now we are going da kulo mi pada egba fun mi pelu ipa ati agbara o ya adua
1: o jesu eri o
0: awa ti o ri ara wa Kosila kosile Samson bo ma kure wewe yeah won ko bi olugbala fun Israeli ni but kilo sele aye ti gba agbara lara e obirin lo gba ti e won ti gba kuro lara e igba ti o sagbara mo emi o le gumo because lai si agbara kilo be fi sustain lara e so agbara to gba lara e o lo gi emi e kuru to de fi kure wewe e gbonu itan e kan bibeli ko so omo Samson ni o lele so eyin lo bo ti e bi ma ko to lo abi mo na ko si eyin olu ka bibeli eno wo ba so pe oluwa
1: oluwa
0: agbara ti aye gba lara ni
1: agbara
0: ti
1: aye
0: lo e da para fun me
1: o
0: ya adua
1: o ba jesu eyin ni mo
0: o ba wa
1: se lo
0: Oluwa wa
1: amen
0: baba mama je so agbara nun.

0: Kabelina Honda, oya gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara ti man je ibuko eyan awon aye o ti man je ibuko eyan won ni nipa lori re mo gbo testimony kan won ni awon gbe koko aye oru le lo man je koko won loru los won ere ka agba to gbadua
1: agba e ka re sa e ku jo meta sa e ku se oluwa ni wa sagbara do tun adupe lowo olorun fun se ranse tolorun fun o ni okan la omo yin omo ijo yin lori afefe mi lati lu ajasa lo wa to adupe lori yepete ni ka se pe ka fi coffee ko wa anoint mi lori ofe ati wa ṣugbọn mo gan anu fi gbagbo anoint e mo si dupe lowo olorun nipe iyepe na o se ore awa na ni gikoko kan tawon eye ma nje ka to ji to ba ti kun ṣugbọn pelu iyepe ye olohun fun wa lori ofe o fun wa lori ofe ko je kan debe ati avest e se olohun asagbara yin de tun ogbon ma to yin to olohun fun yin ko ni doku have a pleasant day in Jesus name amen.
2: Asamo bi so ile yo gbogbo kolokolo kekeke ti mo nbe so ajara re aja o wa lu opa amen in the name of Jesus so pe oluwa oluwa olowo akoko ti ejoju otini e gbo pade mi eri ni enikan lo so ye o o fe se nawo ko sala nu ko siran lowo ama enikan dide fun
3: gbadi ko se lo sa ni to po ma ka yo ma jo yin lori afefe ni ma ni eri o ko pe ni awon olorun seed of

0: from Lagos. This is
1: Jordan.
2: 105.5 FM.
3: This is Jordan 105.5. Station with a voice for entrepreneurs.
4: Akalo, I am a Nigeria. I do a yagwa loruko Jesu. Had any testimony in Jesus' name? Ebi na gbe ni Archbishop Dr. Mazi Brennan Abiodun Olabisi Emmanuel Adebowale pelu ori ofe Olorun ti mo je oludasile ati oludari ilese anse the Corruption Prevailing Assembly. Any testimony? Why are you your fair in Jesus' name? Now listen to me. Aduari agba loruko Jesu. Sorry. Lale yi. Eyin ti mo nba soro. Leyin te se tan. Lati ri ogolo, lati dide. To ba gboro mi lale yi. Sori message lale yi mo fe ko record we. Olorun record we. Wa le ma gbo every time. Tori pe eyin ipele eyan bi meje ni Oluwa ran mi si ibaje eniyan ko da se Oluwa duro. Un ta won yan so nipa e ma wo. Ohun to laun ni fun eni ko wo. Bayaka ku ajama si afia dagbokuwa. Wa ri onu abayo in Jesus name. So aye ta n gbe yi Psalm 34 verse number 20. Only Psalm 74 verse 20. Only juba majemu ini tori pe ibugbe aye yi oku fun awon ika o sin sere omode ni o eri omode lo nse o to ba fi pe boya o se eyan eni kan kan o le sa si e won le se bi si e omo kekere ni e pe ta lo se awon to n gbogun ti e gan mo fi olohun bura ayika ina wa awon to the main problem e bo se ai bo en gbom lale awon to je main problem to ni bo se wa yi awon ni best friend ye awon lo ye ka awon lo foro lo awon lo advise ye awon lo duro ti e awon lo ye ka oh ma gbe en kule lo ta wa ase ni o ta wa le nkule o tun mo si pe o ta wa leyin yen ase ni nu le ase ni gbe waju e arin o ta lo wa Christian Marty wa simi bo bangeli re ti wi ni arin o ta lo wa ma a sora arin o ta lo wa be ye koku ajama ta fi agbese fi a ohun ti ma fun e laaro la ah bo bura loruko Oluwa ti n ba ti fun e wa men to wa di ore bayi emi ma fun e fun emi na pe ni Adebowale ma fun e fun ra mi ko mu bottle water kan wa tabi ko ro omi omi iPhone sinu ike ola ko gbe wa tabi ko ja pure water sinu ike ko gbe wa seal water bottle water oko ro mi sinu ike wa ri eni yen bayi wa re number 2 wa ri eni yen number 1 number 2 ogun ashe to ba n doubt me ohun ti ma fun e laaro la fun elomi na bi abi omo e ababu abi egbon e iwo fun ni kilori o ma re n to wa n di oro e o ma ri bayi and sorry wo olohun ah mo ni fe yin gan olohun mo ni fe yin gan tori pe mo ti jiya ri mo ti jiya gan kọlọ to gbe mi soke mo gun okada mo se guitar lati airport marin di agbado crossing nipa ti mo n se ni airport kuni so kuni sonje mi fe help yin ke boro wa ye wa ri eni e bayi number 2 ogun ma se ogun aye ma se number 3 wa ri ba banda breakthrough je fun ola ni ma fun but o ni nkan te ma ra wa te ba nbo lola on get our missing a shiri oluwa o nbe pelu awon eyan titi e eni kan ni a woli ya message sori be mi se wa yi message mi yato aba mi woli ni ya mi woli omo odun meji ni mo tin tele awon ton jiwere kakiri omo odun meji mo tin nu se kere pelu won omo 2 years emi mo le ke loju ori bo mo dagba lati ninu emi mo dagba omo odun merin mo ti lawon ti mo hun omo odun meta mo ti ngberin fa won ni fuji omo odun meta omo odun merin mo ti ngberin fun won omo odun marun mo ti ni kankos mo ti ka won yanjo mo ti konrin ti mo ko fuji omo odun marun mo ti konrin o mo ti lawon band omo odun marun omo odun mejo mo gbagbo irin ajo mi mi si yan lasan iwo fokan bale olorun fokan bale emi ma run e lowo ogun e ma se tori won ton pass to yi mu ti experience e ri ogun e ma se fokan bale mo ko mo mo so fin tori pe kele mo pe irin ajo yen ti pe olorun lo se ibi ta de yi ma beru ma foya fokan bale ogun e ma lo aba mi lola ma fun ni nkankan o meji ma fun yin o ti ma fun e ware to wa lori bayi elekeji mu kankan bile kan wa lola na fun e lo se si lo try e wo oni ma beru ma foya iwo kan mi duro je baba be lori ite fun o ma beru ma foya o iwo kan mi duro je baba be lori ite fun o anything pa omo ki to gbe bẹni ki sun rara bokun o so dide bogun a je dide emi ti mo pe jesu yo gba mi onu ara o lomi ba wonu agbon e ona ara o lomi ba wonu agbon o ma sami o olohun ma gbonu ara gbe oga ohun a gbonu ara ya o lenu ohun de tu gbonu ara so edo lori ire ami o a se onu ara ona yanu luruko jesu aye ma da wa da america wa di london awon mo e ma da america awon me ma sorire wa di governor wa di president onu ara ona yanu ona ma tun le aye e se nkan ma da fun e luruko jesu tori pe o ro oro re o mu olara da o de gba ko ninu iparun won be so pe li atete ko se li oro ti wa oro wa pelu olodun Olorun de ni oro na loruko Jesu oro Olorun ni mo so saye lale yi wa ri ona abayo in Jesus name awa ti won gbogun ti e Olorun ma te won mole
0: Rap Jordan 105 FM Lagos listen on the go at www
4: awon ton so pe awon lagbara pa awon fe die lowo awon fe die pati eje omi gbe farao mi ile gbe kora mi ile gbe data mi ile gbe abrahamu mi eja gbe jona mi ile lo ma gbe won mi loruko jesu tori pe nigba ti israeli jade ko ni egypt ara le jacob ni akoko won okunrin won sa oda ni won pada seyin okinlari won fo bi odo agutan bayaka agba safi arumi ajakafia won ni kilo sio iwo kun to visa kilo sio won da de pe o pada seyin kilo ti ogike ke de pe e fo bi odo agutan oni wariwo ile ni waju oluwa Olorun Olorun Jacob en to so apata di adagun odo oba awon oba Oluwa awon Oluwa to gbogun ti e ton wa ni di oro e ti won yo elenu ti won so da bo se da yi ile ma gbe won mi ase ina na fin jo ase orun toro fin ran ase ategun adagun fin fe ase okun lokun fin ru mo lo ase Jesu to du gbo ase lo en to wa ni di oro e Olorun ma pa won re o ni gboro won mo wa ri ona abayo wa sorire in Jesus name pelu mari ko ni pada so iwo ko ni gbagbo ai gbagbo bi la temi loluwa so gbagbo o yo dide fun iroro mi ki nsa ma gbadura o so ma gbadua gbagbo aro la mu kankan ibile kan wa to ba di fun ojo Monday wo test e wo lagun mefa idaji ka o bi awo liwa koko bile kan ko mu wa lola o gboro mi ati nkan mi ti mo be fun yin o wa ni testimony na gboro mi kin to round up iwe lukuri karun awon kan mi ki preach in radio mi ki ma waasu oro waasu ko la nso ki la won eyan fe ka so fun won ta segun aye won iwa su ta ma se to ma segun aye won ta fun won nkan ton fi awon ton gbo wa lala le e gbodo ma se so it is not by wasting their time iwe lukuri karun lati se ikini jesu oluwa ya ko peteru ma gboro mi o ola ma wuwo ola ma fi ola fi jesu ya ko peteru nigba to preach ton o wa so fun pe o ya ti awon esinu bu bibeli so pe peteru tin fo awon e kori eja mu gbogbo ale kori nkokon mu wa ni pe ti awon esinu bu beli pe o dadis no pe oluko ni gbogbo ale ana ah oba ki ade olohun aforun keyin oba ki ade won fo fun ade olohun ko ni 1999 oba ki ade won fo me o fo lukuri kanu yen won fo fun ade olohun ko le won preach e fun wa for 2 hours our pastor afẹ kuso ni oke a gbadura ni afẹ le masuku oni gbogbo oru ana a sise bota mu kankan gbogbo oru ana a fi sise ade odo abo sori omi awoja kaakiri bota mu kankan o wa so fun jesu pe bosubo nitori oro re ba ti sebu be ya ka ku adisa bi atafadia awon kan waste time we won ka koko esofo o mose o kose o kawe o wa intelligent but gbogbo e na ko sise they are wasting your time babo la ro la mu kon kokun dani je fun e ko lo lu ka confirm woli that was of me pe e won ti sibu oni ka gbogbo ru anu amu nkankan gbogbo nitori oro re ma ti sibu bibeli so pe igbe lukun wa o ori karun o lo ti sibu awon de ya o lo ti sinu ibu awon ya o ku akunpo eja wa peladugbo e awon to pe yen awon yen ti make e tele won ti peja mi marun mi mewa mi 20 mi 100 mi 50 to fi nsako pe awon ti peja won ori nkankan mu nigba ti todo titi e de o wa pe won won aye pun to eja yen ti poju awon kan ti make e awon kan ti lo oni pastor ni awon kan ti goke pe boya titi e o ma poju ti won lo anko ti wole oko anko ti rise anko ti ra moto so ile aye yi ton by ton ni o so gboro mi nsin ton by ton ni is just ton by ton toro ti e no nbo won ti wole oko won ma wole oko won ra moto won ma ra so tori o ma pe wa so pe egun to oko jo iran lo ma wo gbeyin aworan gbeyin ni o so ma worry ti your own is coming is ton by ton your time is coming don't give up to ba ti give up olorun ma se fun e ma fo olorun le ohun to ba ti me to fo olorun le won ti ri emu niyan o won ti ri emu niyan number 2 ohun to ba me te pe o give up to ba ti give up igba logun se bori e o to ba ti give up ogun bori e o ogun ton gbeti eyan won ti bori o but to ba ti give up to pray mo to push mo o di ton niyan iwo na ni gba fun won ni o ogbara ojo ko lohun owole onile ni oni gba o iwo lo oni gba let them continue trying their best iwo na try best here da ko ma gbogun ti e iwo na bi olohun si won so ka wen to ma su bi awon jo olohun lo to ba ti to olohun ogun to ba ti gbe ti e o ma bo sun won lori pada so adura gba o ra kon kan bile kan so larola eyan kan lo ma ra o and she will leave me no more to my friend Lola. So, God, I'm missing. All I want, I'm not going to go.

0: Bobo ogo o je ti Olorun lasale lori eto lese kese mutukiwa kaabo oruko temi oye pada oluwa to be loba yin na ni o omo baba tin je o delicate gbogbo eyan ti mo si MC giga loluwa lohun tolohun oni pelu mi bi ni baba woli Olatunji Talabi ti bo wa ti mo si baba woli lese kese baba woli sa gbogbo aye fe gbo n tolohun ni fun o latenu yin sa
1: gbogbo eyin abiyamo aye
0: yes sir
1: Shami adu ati mo fe gba yo
0: Shami o
1: Iwa mama yi to ba ti fere omo to bi mo fe ko Shami o
0: Shami o
1: gbogbo iwa baba to fe je omo laye e Shami o
0: wo na Shami o
1: mo duo mi o da duo
0: yes sir
1: mo soro mi o da soro
0: yes sir
1: mo ti anu mi bu eje jesu
0: yes sir
1: don shan e kafari gbogbo aye abiya mo te shami alagbara ile yi
0: loruko
1: to lawo mo re oni rona laye
0: yes sir
1: loruko jesu alagbara na ko jade laye
0: ami loruko jesu
1: gba oru asakeji gbogbo ani to ni iwo lo seun Tolu wa yaro ese re lara awon omo re
0: oruko jesu
1: gbogbo ani to ni oko re lo seun to wa da awon omo re duo ti o je ka awon omo re o rona lo to ba ti sami iru ada be ko jade laye
0: ami loruko jesu
1: eyin abiyamo
0: abiyamo
1: e sami o
0: sami o
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: yes sir
1: ogun owo ma la gbaye ja
0: ami loruko
1: Wo ni da won duo mo.
0: Ami loruko Jesu.
1: Iwo baba ti ya to sami.
0: Yes sir.
1: Loruko Jesu. Gbogbo ise to se lori omo.
0: Loruko
1: Jesu. O ma se won mo.
0: Ami
1: loruko Jesu. Ba lo ma ri o.
0: Ami o.
1: E farabale o.
0: E farabale o.
1: Olorun mo ni ise abami. Ba ni. Mo de ma ja ise yi.
0: Yes sir.
1: Sugbon ni mo ba ti ja ise yi. Iwo baba yi. Iwo mama yi. Ku awon omo re o ke pade Jesu larola tori adani waye lo didi ran mi se wo omo korin ati wo omo birin ku awon omo re ko tete de larola to ba de ni arola
0: yes sir
1: wa mo pe ko si alagbara kan to dabi Jesu
0: Oun lo ti gbo yi o ko si alagbara kan to dabi ti Jesu baba woli sa nkankan lo ma nse mi nkayefi si mo si fe ki e la wa loye lori esa baba se o se sa ki ogun ko bori iya ko bori baba ko tu bori omo ati pe ki nkan lo ma nfa gan
1: se ri bere te bere yi
0: yes sir
1: ibere nla ni o opolopo iwo to ngo mi lalai iwo gan moru ogun ti baba re ja to je pe ogun yen bori baba e be ni ai maye iwo to ngo mi ni ale
0: yes sir
1: to je pe nigba miran bi iya re ba sokun wa de ma ba sokun tori pe agbara iya re o ka ogun
0: o ti sapa sapa ko ka
1: bene
0: jesu christi
1: iru ogun to wa ja baba yi iru ogun to ja iya yi
0: yes sir
1: iru e na lo to nja e
0: o ti bere lori ti e na bayi
1: bene agbara ti o je ki baba re ko ni akojo
0: jesu christi
1: je bere lowo e se baba re la kojo
0: iwo na dan bere o
1: bene
0: jesu
1: ti baba re ba ni akojo ni aye iwo omo oni bo se ri
0: ato sir ko possible
1: bene
0: jesu christi
1: gbogbo ise ti baba re se laye ko ni akojo
0: jesu christi
1: wa wo iwo omo na o sise looto sugbon o lakojo
0: jesu
1: asa
0: yes sir
1: o ye ki eniyan ma wadi iru idile to ti jade wa
0: ko se wa di idile to jade wa
1: bale
0: eh olorun o
1: iru ogun wo lo nja wa nile wa ba wo ni baba re lo se ma to omo marun ninu yara kan
0: jesu christi ogun re o
1: ogun ni
0: ogun re o
2: no it can possibly be yes so my people this is not Jordan Drive and I dey listen to so get better information won't give you no more
1: iwo na ni sin Oma kash oma maru
0: oro re
1: ogun ye bori baba e o ja baba e o tun ja iwo mo
0: eh iwo na tin kopa nbe bayi
1: e fara bale e gbo mi o
0: yes sir
1: iya re ile oko keta ni o ti lo ile oko mo
0: jesu oko keta kini keje lori keta
1: imi de maru
0: Jesus Christ.
1: So de je pe iya re o ri ni oko yen gbe.
0: Jesus Christ.
1: Je wa so fun e o.
0: Eh eh so le sa.
1: Ki se pe o wi iya re.
0: Eh.
1: Lati ma sikiri o.
0: Ko wi iya na be.
1: Ogun kan lo jaja o.
0: Ogun ni.
1: Ogun ni sa. Ko si obirin to wi pe ko ma sikuro ile oko.
0: Asiri nla ye.
1: Sugbon ogun kan lo jaja. Agbara iya re o de ka ogun
0: ni. Jesus Christ.
1: Wa gba mi dada. Wo iya re. Orisirisi owo lo se.
0: Jesus Christ.
1: Gbese lo gbe yen.
0: O ta le tele se le se le. O tun para je gbese.
1: Se iya re o ta bread ni. Se iya re o teso.
0: O ta bread o teso.
1: Se iya re o to nje.
0: Jesus Christ.
1: Se iya re se ko te popupa. Iru owo wo ni iya re o se.
0: Se an se orisirisi mo ra.
1: Sugbo sibe
0: ko jora un.
1: Ninu ki owo yo di gbese. Abi ki owo yo pare.
0: Jesus Christ.
1: Wa ri pe iru ogun yen na. O to fara. Ninu aye iwo.
0: Jesus Christ.
1: Asa.
0: Yes sir.
1: Se mo to buru ju laye. Ni pe ki aniyan. Ko ma le sakiyesi. Iru ile to ti jade wa. Ki aniyan ma le ronu pe. Iru ogun bayi lo ja baba mi. Iru ogun bayi lo ja iya un.
0: Jesus.
1: Se wa ri ogun ta so yi.
0: Yes sir.
1: O bori baba e. Iwo to n gbo mi. Ogun ye bori baba e. Ogun ye bori iya e. Ogun ye na to ti fe bori e.
0: Eh, o ti n bo lori ti e na bayi.
1: Ije mo idi.
0: Yes sir.
1: Idi ni pe. Ogun to ye ki baba re ko face. Ogun to ye ki baba re o ja.
0: Ko fi jakadi ti na adua.
1: Baba re o jagun o. Baba re safogun ni.
0: O safun. Jesus Christ.
1: Se agbamisa.
0: Agboye sa.
1: Baba re safogun. Iya re na safun ogun. Idi ti ogun ye se bori won niyan.
0: Jesus.
1: E gbo kan beli so.
0: Yes sir.
1: A ma Israel pelu Saul lo si oju ogun. Nigba ti won de oju ogun won fe ba Philistine ja. Igba ti won de be ti Goliath ti jade. To ni o ya ijaya. Kini awon Israel se?
0: Won ba fese.
1: Won sa lo.
0: Won sa lo oju ogun.
1: Bene Saul Saul ati awon Israel won sa lo. Igba ti David de be. David wa wo pe ki lo dan sa. Lo wa so pe no. O ma face Goliath. Okunrin alaikola yi. Bene o de face o ni ni oruko Oluwa. O lo ma segun Goliath. Ko sani kan to di David ile. O gwa iromo bi bo se njadile yin ni. Ogun kan ma ku ni 40 years bo se njadile yin.
0: Olorun
1: o. Ogun ipanju bo se njadile yin. Bani ogun keyan ma lo ri oko ko ma pada. Ile ina lo wa. Ipe o se di de koja. Bani Oluwa lo ma tu asiri lola o.
0: Yes sir.
1: Se ri aro la. Gbogbo eda to la ogun koja.
0: Yes sir.
1: Gbogbo eda ta won mo won. Tan la okun koja
0: oruko Jesu
1: eko amo yin wa lola
0: eko wa lola
1: esa awon kankan ma sele ni ola
0: yes sir
1: to je pe iwo iranse mi to ngbo mi leyin ola wa ma dupe ni be ni iwo iranse kunrin to ngbo mi to ba ti deja to ni gbagbo nu Jesu to ba wa ni ola ti won o da duro wa ma dupe lowo Olorun esa woli ni mi
0: yes sir ko si ron be
1: mi o ki se pastor
0: ta ba ri mo
1: Olorun lo ran mi ni Shankwa mi
0: Agboye sa
1: Ola ye ma le o Sori wo ma bayi Abi ya ma gidi ni a o Se bi a wo ma re se wa loju kai So ye o
0: Te olorun
1: so tell on iwo baba iwo aye awon omo re o ka to kan so ri pe o se yan o di gba to ba ni se yan o gun ile baba re lo fi awon aye awon omo re soju kan bani to ba je baba toto ko awon omo re de la ron la to ba je iya gidi ko awon omo re wa la ron la sori aro la to ba de
0: yes sir
1: wo ga mo pe jesus o lagbara joko ko aye lo ibi kibi to ba ti nbo
0: yes sir
1: eyan ni aro lai
0: aro kutu olai
1: ni ago mefa la aro to ba ti de ogba ogba gege ko so fun okada pe church baba lesekese lo lo ni moji sola legbe oye meko so fun okada e ma ni so ni waju moto mi wa mu e de wa church gangan to ba ji agege pen cinema lo de eyan ni aro la to ba dege pen cinema so fun okada pe church baba lesekese ni mo lo ni moji sola ni egbe oye
0: meko
1: wa mu e de wa church la aro la sori to ba to ba ti mu ki awon alagbara ile baba e tabi ogun to nja tan ri e daduo to le wa laaro la to le kawon ma re wa laaro la wa mo wi pe olorun si lo woli kan ni ilu Nigeria bere eru olorun ma ba o tori pe awon ma re aro na lo wa ma se wedding wa ma lo ilu oyibo wa ri ise gidi be ni to ba de ni ola ma jan da duro tetede ni aro la wa pe ero e bani soro mi fun o tan ba ti pe ero e bani soro mi fun e ma tesi gbogbo oruko awon mo re sibe awon mo to nko bo laaro la tesi oruko gbogbo won mo ma gbadu amoju aro la lori won to ba de laaro la wo ga mo pe awon mo re won ti sorire
0: amen loruko jesus ah mo tu ki oku orire po gbo eto yi lale titi oni awon opo yi ni awon ero bani soro ti e ma tesi oruko awon mo ti e nko bo laaro la si 08084101529 ni reju bayi lo lori eto lese kese fun titi wakati yo oluwa to be loba ohun le mi nje o emi lo mo baba tin je o delegate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni wo bi ore wa lagbara lowo olohun ola ire aye ire o yo wa ori ogun to ba si gbe wa yo se loruko ti jesus ami ire oni ti e o ati ti ni lojo gbogbo alaafia ni fun

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Ni gbogbo bi ti a tin gbo mi oruko mi ni Prophet Dr. MS Fabi Baba Possibility JP. Lati Celestial Church so Ikimole Cathedral ni Kola ni Command ni Lueko. Nigba ki gbogba te gbo mi e je ka jo gbadura Jehovah
1: mimo
0: Jesus Christ only my care eni ni on the 26 Saturday o shi ma pa ilore o Jesus omo Olorun awon omo re dowo re ma je ki oro won ja sofo
1: amen
0: je kon ni ekun ere ibukun
1: amen
0: je kon ni ekun ere ayo
1: amen
0: ayo won ma jode ekun
1: amen
0: ekun won je ko derin
1: amen
0: itiju je ko kuro
1: amen
0: abuku je ko kuro
1: amen
0: aisan je ko kuro
1: amen
0: adupe fore to tin se bo adupe to tin sin won bo adupe mi to sin won lo adupe mi to ti sin won de latori won lori omo lori oko lori aya gbo pe wa ohun to se leni ti won dupa le lori ti won fi ji won gbe apa won gbe ese wo se gbe won lo layo won bo layo o je kaye gbomi loju won olorun gba yin wa o se ti tun wa pari bayi jesu emi won ma jo ba lo
1: amen
0: okan wa je ko bale
1: amen
0: ibi kibi tun wa gbe olu aya be si
1: ninu
0: iku ma jo wole
1: amen
0: aisan ma jo wole o idamu ara ma jo wole
1: o
0: ori ofe re ko to fun
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: iwe luke ori kini ese 28 an so nipa iroyin ayo eri re dagan eri dagan o ma je ki yan fresh o de ma fi on long life ijakule ma nge emi yan kuru o ma fi on la hypertension eri dagan o da ki yan ni royin ayo ki letter ayo ko te yan lowo dagan kon so kon ti promote en lo mi ti wa bise ti pe 15 years 30 years won fun ni promotion the same amount na lo se ngba awon kon ti de leyin e won ti staff won ohun na ti staff awon kon de wa ti won ti staff won lati joy ti won de promotion will change awon kon de wa de pe odun meji na won fun promotion won de gba ogidi awon kan de gba nbe titi na ni won ran ti won nitori pe kiri emi kan wa ni lara won to je emi igbagbe o wa lara won yen de mo sure fun e emi to ni kan gbagbe e fun kan re ti won ki fi nkan re lo e ti won ki fi npe si nkan re to ye ko nja je ku lo ma nje o ki npin o ti da se onje ri o ti bare ninu ayo ri pe mo kowo lo ra moto bi moto ti ran kan ti lo pa ti o si modomodu kan lara e bi ile to je pe bojo ba ro o ma ko nle asko jo lo ba sa ko nle iyen ni pe iroyin ayo ti de mommy daddy ti iroyin ayo ba de sori omo kan so na omo eyan ma change life eyan ti iroyin ayo ba de omo okunrin kekere ninu aye eniyan o le change life eyan iyen ni mo pray fun e sori letter ayo tan gba lowo e a ma da pada
1: amen
0: ogo tan gba lara re a ma da pada
1: amen
0: awon alaburuku tan fi kolu eyan alayan dokun lati
1: amen
0: o ni sesi
1: amen
0: o ni subu
1: amen
0: asiri o de ni tu
1: amen
0: eyan wona ja gbadura oh e gbo ni tolorin e ko gbe mo ti gba letter ayo mi o ni seru aye mo ni ojo ti joseph gba letter ayo life e change won gerun ori e o wa bata tuntun ewu tuntun keke tuntun aso tuntun ile tuntun farawo ibi tinu farawo dunde o fun lomo re obirin ni nkan to de pe to ba ni ko leyin to ko lewon ko bere processing yen odun mewa ko ti balance but laarin iseju kan joseph balance tro gba letter ayo farawo ni ko lo pe wa eyin moru e moru eyan bayi le so mi lati joyi to de pe ti ojo yan ba ti pe na ma so en to so gan ku si e je gbadura agbara to ye ileri agbara to sun to bogo mi mole e jade oni to ba de tun o ye ko tun wa lo le ko sowo moto nitori kiki ni o gbogbo ja lo ti expire won drinks ati be lo emi o ti wa bo pe drinks ma expire omi gan tun ma expire eyo mo lo re ja gbadura agbara ti ba nkan je ti kin tun se nibo lo wa ninu aye mi o ya ma ba e mo pe aso elegbeje dana ma pe ni anko yoruba le pe osa to sa boya de gbogbo oloya lo nse mi ti oro yoruba ni mo mu lo nibe won ni pe ohun to ba ti nse iya to nse baba to nse omo to ye pe won le boss lori 100,000 ni gbogbo nu le yen in ton se won ti dan ko won po mo to wa ni kaduna the same thing e to wa America gan so pe mo fe pe yin ni o won ti fe ju mi wa le o ko si se o e to tun wa ni school gangan na ko saanu o gan na school ti duro tori pe ko ri owo term san ko ro school san o ti dan ko ninu le yen niyan e to jobirin to ye ko ti marry o ti wa le job 37 e kan ti wa le job 40 something won ton se won ti dan ko and ogun and ko ti wa de ogun bo ti sele nle wa niyan lori mi e fi na ti jade ohun ti o ni je ki oran ti ponju mo o ni royin ayo ti ponju ba ti po de level kan ah letter your ti o baba de o ma shut down emi eyan e ja le ponju jade ponju buru gan o omo kan fe noko mo sumo awon eyan yen die na ba pe mi omo 18 years na ni e o fe fe nikan ba ni ko lo popo na wa ise ki lo nse oko oni pos ah ah se be je kiki ni ma exist e je ko mo yin ma kawe lo kon ni osowo ti o ba so we je o ko se kini mama extend the law won de gbo na iruko mo yen pastor won kan ti fowo si idile olowo ni ti di olowo ba je tokunrin yen somo okunrin yen gangan jo olowo lo se pos mo bere pe lo wa lori pos ye o ni 70,000 eyan to ba ye en to be fe yawo to ni 70,000 deposit lori pos ba lo ye ko tan ba bimo o mi pe won ti ni ponju won tun bimo sinu ponju lo won ko ti e wa way out boya kokko lo ko se ki yawo lo ko se ko pada ni ma je n pa ma fe ra won to ba ya e le ponju jade o lo ni de Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus

0: lojiji ni angeli Gabriel Olorun ran si o jise ayo fun o gba iroyin ayo o de deni to noyun ayo o de tun wa o tun wa bi ayo ohun rere wa wo Nazareth ah mo sure fe nikan o ma gba letter ayo iroyin ayo ma to si iyen ni we 2 Timothy 2:21 pe
1: bi eni
0: kan ba we ara re kuro ninu iwa buruku
1: ese
0: to we ara re kuro ninu iwa wobia oju kokoro ati be lo o ti ye fun eni tolorun ma ranti to ma fi letter ayo angeli si ko to le gba iroyin ayo iwo fun re ma yo re ko nu agaba gebe ati arekereke isu number 1 niyan. Now we Genesis 12 was of one that he 1-3 yen
2: pe Abraham gbe jade
0: ko nile jade e ko le mommy e
2: lodo awon ara re
0: o lodo awon eyan e
2: nile baba re
0: wa lo si
2: ti
0: mo be se do rile ede yes
2: yo si busi fun o
0: baba busi fun o
2: mi so oruko e din la
0: ma so oruko e din la
2: wo si ja si
0: ma ileri niyan o opolopo ki mo yato si ileri ati idahun lese kese ileri lolorun se fun be o ba je ni ti olorun se ileri fun o gboro ni suru to ba tinu suru de leri yen wa sare koja leri yen opolopo lolorun so be fun emi na lorun promise me ki se leyin bi 20 years olorun ti promise mi lo to wa mu se opolopo be ko soro ni pe hallelujah o me niyan mo ri pe kole abes ko ni se mo awa lojo ko won tinu mo be kole to ba no fe mo ma no fe kole tabon ri e ko travel out lo si loyinbo ibere ogun tutun niyan o tori joseph la la po doba o de yan la ogun be ti o to se meji leyin yen almost 17 years ni Joseph ti be si jagun nigba to pomo 30 years ogun yen tan bo de pray fun ogun e ma tan
3: amen
0: yen niko mo pe ba Jesus pe 30 years o be si rogolo iwo na ma rogolo
3: amen
0: e wa wa mo 17 years nisin ma me so ko ye ko ti da fomo de 17 years lo ti bere 12 years lati bi Jesus won nigba kokko leyin agbohun e mo nigba to pe nigba ti o pe 30 years o bere nigba to pe 33 years o de ba ti e lo yen niko mo pe ogo wa lare sumo olorun ko le ri ogun yen gbe jade won ni gbe pa mo won le ni gbogbo e pa mo iyan Genesis 18 number 10 angel ye won ran si bo won ran olorun ba Abraham soro jade nibi kan elekeje olorun ba soro nibe yen ohun lori awon angel to lo ba tori pe o nife ki le se nbi emu mi e fo ese yin o wa woye pe won se eyan lasan o so nje fun won nibe awon angel yen wa se pe eh and won ni pe mi o bi o sera o ni woya mo don rerin mi bo don ni kilo don rerin o ni mi rerin o ni mo rerin lo tono mo ti darugo ko mi da o ni woya mo la so ko de ye won na ni woye ola ni mo so fun e wa rerin ayo
3: amen
0: o mi je de ma gbe e kun e de ma de
3: amen
0: yen ni Luke 1:37 so pe
2: nitori ko si
0: ko si ohun tolorun leyin mistake olorun ki se mistake tolorun ba la pe yes mo gba po yes ni ma mojuto ma re ma tele ma ran leti o de ma se konise nigba iku fun e konise ni pe ko fi saisan konise pe kaya kila pe o ma se pe ki gbogbo nkan le bo si boye bo si ni iwo ni ko dodo lo sugbon ni ola Sunday moreti e ni olujo wa ni command e call road yen number 7
4: Jordan 105.5 FM on social media follow us on social media Facebook
0: ona lo ja si paja lo ja si ota
4: Jordan 105
0: number 7 ni to ba de lati ana paja tabi lati kola ikimale lo ti o mo ni ko ni si rara bo en te wa laboru en te wa ni captain olota gbogbo en ti e wa ni agbele kale ati be lo e join wa lagege ni loshodi ni mabuluku ni e join wa lo la lo ikoroju legbe technical ni church wa wa nbe mo reti ni on ni ola ni bakan na ni atan bere ni waju goro yen ni o idiroko express road ni e join wa ni waju goro gbo en te wa lagege atan ati diroko ati en te wa lagege adodo bo si agbara bo si badagire join wa gbogbo en te wa ni gbogbo e wa ni tosi fun be yen ni lowode ijako e join wa church wa kan wa ni ajinde nbe yen ni singa bus stop e wonu sinu lewu pe nbe ebede ajinde central e ti ma ra awon sambodo wa nbe join wa 10 o'clock ni service ma je ma se ikoro legbe technical ni mo reti
5: ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16
0: e pe nibe whatsapp ni yen pelu sms
5: baba pastor lori whatsapp e le fun ranse fun to ba fe pe yin ko ero
0: ero keji oun ni
5: 080 80 50 50 27 27 56 56 21 21
0: ero iketa
5: ero iketa
0: 070 070 69 69 94 94 99 92 92 pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan si oun ni echo bank 38 38 12 12 15 15 68 68 43 43 38 38 12 15 15 68

0: 6843.
1: Banki keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oki Mole Ayo Parish ohun ni 411 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori Job 41 11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun se jere fun oga ogo mi e mo fi need ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo da fun yin okan yin a de pale ero ba ni soro mo ti pe fun yin o e pe to ba ye yin account number e na mo ti pe fun yin support programming e ma ri support olorun e ma roju olorun ida mewa yin ore yin ope yin 1000 kereji 2000 kereji 5000 10000 kereji ko si wono le mu part kan losu kan dabo second programming ko support wa o de ma ri support olorun o su re pe en te gbo mi ni akoko yi e ti no go wono ogo nigba ta o pade e o ni erin anointing wa lo le fi so kan God bless you.

wa gele oni je fufu oni na loju won fori pale ni waju tere won ke mimo ni waju oba mimo tori eyin ni o gbe ni gbe ni o keli keli o ri ni ri ni o ye ni ye ni te ba gbe ni e gbe ni to te ba keli e keli to awon ni woni to gbogbo run ke apoli aka tali aliaka atoli aliaka apali aliaka e ga

0: eyan ti o le je eyan gba to ti ta mo pado mo kun ni kan ni London mo wa ni airport mo wa standard ni airport tori pe mo lo si America ma ti mo de airport ye mo wa ni flight to ya ko gbe mi o ti lo tori pe I need delay flight lati Eko si London gba mi olufe any ti mi o mori o ko fowo to mi lateyin o ni daddy ibo le n lo mo ni America only se ko si mo ni mo miss flight ti mi won de ni kin so $100 lati add mo ticket mi o de ni owo yan lowo pe card Nigeria lo wa lowo mi ma mi ma worry sir o de mu card ttm o swipe e won de fun mi ni ticket won o get ticket mi lo si New York money bullet mummy ah oni baba mo sukun mo touch yin ni ni year 2011 almost 12 years after only mo suku ko si se ko si gbogbo yawo lo nbo mi igba ti mo won ni pe yawo ni mi o attend to 6 months come of la fun mi ti mo lo si New York pa eh mummy okunrin lo sowo ticket lati London lo sowo upgrade ticket mi lati London to New York e o ko won ni emi gbagbo pe ti ba gbadua fun ona ala ti ba gbo gbo lo be pe mi aye re aye pada se mi won na won la mi olohun bo se ngbo mi bayi emi ko so fun pe won li olohun to to lo ba osoro yi ipade Sunday yi lo ma pe keta ati se kini ati se keji ko sile ago meju abo Bakare Street along Igodo road ise olohun Petrochem bus stop or Genesis bus stop wa gbe ode be baba woni o si ase pe ni sure fun mi ati pe bawo la se ma debe oga sa ma pe ejo baba eji pa mo se ma debe ati pe sure fun mi eji 300 e pe titi ma fi gbe no bayi e pe awon no bayi fun o
1: 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-3238-9415 081-3238-9415
0: ma pe awon number titi ma fi pe wo wo bi ope no pe mi lojo ojumo pe mi mo ni ke pe ma so ko baba mo ma de disturb yin iwo pe baba e ko oro ase yo kon lati nu woli to lase o ti yin gbo pada baba bawra se ma debe o ti ngbo mi lati pa mo ti salaye pade yi o wa eleyi to ma fi pari e yi pade mi mo so aye o ni da oduro
2: amen
0: pata o ni da oduro
2: amen
0: baba woli awon number e pe ti ma fi gbe baba bawra se ma debe
1: fun gbogbo eyi ti e ngbo lati agbara orile e wo ona kede iyanoba ti e ba ti de iyanoba e wo moto to nlo si iseri ijimu e so fun ri pe Genesis bus stop ni e ti fe bole ti e ba ti de Genesis bus stop e kuro si odikeji ni egbe Petrochem filling station ye e ma ri awon olokada nibe e so fun ri pe Bakare Big Church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyi ti e bo lati oju ore Bawua Itele e wo ona kede Abeson date ni egbe Honeyland school ye e ma ri awon olokada nibe e so fun ri pe Bakare Big Church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyi ti e bo lati Songo toll gate Alakuko e wo ona kede Iyanu Paja e gbe moto to nlo si Iseri Idimu e so fun ori pe okun ola ni e lo ti e ba ti bole mi okun ola eyi o ni dike soda ni apo otun ye e ma ri olokada nbe e so fun pe Bakare Big Church le lo o ma de yin debe ti ona ba wa da ni mo yin loju awon number te ma pere 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-3238-9415 081-3238-9415
0: Oko ni fọlọ lọki ọrun
2: hallelujah
0: ẹgbọ ma so ke baba o re mi ibi ti mo wa jina ah ma se be iko tun pipi ki tun ko ma bo net Nigeria ti mo fe dite eyan ma sare anyo money ma sha mimi to baba won ni ri oda duro
2: amen
0: won ni ri oda duro
2: amen
0: ijo le gbadura so pe baba
2: baba
0: owo ada ni duro
2: owo ada ni duro
0: aye mi
2: ni aye mi
0: ma jade
2: ma jade
0: duro
2: o ko jesu
0: awo
2: ada ni duro
0: Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale,
3: lo bi mi se
0: subu ki o si ku
3: subu ko si ku
2: o pa de ninu o
3: pa
2: la lo bi mi se
3: ta lo bi mi se
2: o pa
3: de
2: lo bi mi se
3: Atumisile.
2: Atumisile.
3: Atumisile.
2: Atumisile.
3: Atumisile.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Aremusindi lati Amuloko. Mo dupe lowo Olorun alaye pe ni last year June ni mo lo se test. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January. Symptom to ko bere na ni heart problem. Be mi na se this 30 pe ifopa mi ga ni yen. Mo ko si mo lo hospital. Mo a treat ni mo a gbogun. Ma to pada tun sick again monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi ise rara ati rara titi wo January odun yi so when gbati mo an go program baba won so pe an wo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen mo a dupe lo pe ni bi ba yen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe kata phone wa pe kata phone wa emi te wa focus pe ba won so pe credit alert ni wa ni ogun to wa lara re ba won ani ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gan kan ka rolu mi ti mo fe subu ni ani mo sa sagara mi ati ba mo di pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun mi guru aisen ma ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu ma rara mi ni feeling aisen yen nigba to di ni ana bi won se to pe mi niyan mo ba te so fe to pe pa mo fe je ori oke mu wa o ni ki le fe je gan se e je koja un je ni e lo jama la bo se wi e je ran si mo ko ro ko pe o mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi ni nisin pe o fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asiti pari ni role mi na mo ni mo le lo worodu mo isale lo iworodu ni yen ere mo pe o bo se ra phone fun mi ni ana ni yen
1: Android ni
0: won
1: se lori beyen ri jo te ti daye pe te ori oke lana ba be panu e ti o su heavy gan
2: I thought
1: that made this one
2: is so heavy
1: na we so ke
2: those kind of goodness that never came your way before
1: let your amen sound like thunder receive it now
2: amen ma pa bayi
3: ara yi ti de didi